Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o? RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o. Milo orangaw do makikinongaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang o nga copyright right. Romutono. Tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Pokyo putan id numur iso 6 teko iso 8 osiri bagatang osinang kosudongot katak.

0: ikle, tudukay po gati. Tudukay po. Ay,
1: kon. Nakuro, nakuro. Dapo, dapo, harap po ti WhatsApp na tambalot. Dapo, dapo, dapo.
2: Hmm, dako yun na. Magitarong akta ko umiagal dit. Inga, itarong ako. At ang kanga, ako gadoa din na telepon. Dako yun.
1: Harap dati po guhatan na tambalot. Dapo, kiyo. Basa ko po ti.
0: Dapo, bumuk na guhatan na tulon iti.
2: Ko na jadi ko na di ko pian artis de bayna kyo
1: amo bugya nga adi bugi ma ogumo na ginakago group do WhatsApp
0: po si bukti Instagram po kago
1: tinji
0: na TikTok po kago
2: adoy do gi ma kyo kan matu ge pemugunan de bayno kyo mitorunga kami agali minso do kawago
1: Untung kaya dan pun nedamot ni teh.
0: Di narolano dia yang sila ginawa.
1: Eh rin, nagibo. Ikah nolok.
0: Kon, ikah mo giyam mga to.
1: Ang pikuro po na ogo mo ang WhatsApp. Ogo mo adi tambalot ko giyam mo gihumihum po.
2: Ogo mo, nagiba tambalot na hinad. Alipon na kayo na nga. Mangangat ko giyam miruba. Alay, dan ako piruba. Sayra na po nagkapiruba. Kapitaro nga kam. Nakawago telepono. Tabuangan na kayo. Takya dan, pabagyad taro.
0: Siyaw ay sila. Siyaw, papa. Na handphone ko.
1: Iyo ko nga adi na. Hila na.
2: Ako na matimang balot.
1: Ay! Dagi mo ang kalabagera din, no?
0: Kumaos di ka po yung sila.
1: Kumaos ko po yung giyo.
2: Kumaos na di.
1: Kalabagya. Nakopi na dahay telepon.
2: Ang balanjaya ko din.
1: O, di jirin na.

0: Pong si kau.
1: Ketua madam.
2: Xie xie.
3: Thank you. Terima kasih.
0: Magsukul.
4: Paring kewenangan.
3: Terima kasih.
0: Pong si kau nopo ngak ruhai pulang bos. Yolo no ito san ginawa kano member sponsor ko ikata yare sponsor ko kanto kumadulun suway sundong akarot panghupan auto kawi okurakuro nung asanang tako kumadulun suway mangusiko panghupan dialo sponsor ko.
2: Uy, oh, di ba lang na? Mayo ko pahila na. Mamso ko pahila.
5: Eh!
2: Uy!
5: Ay! No, di man mo itin sa dapan, naikle.
2: Jirin, mga yako po sa bawang.
5: Ato, kay, ingaman ako, wagi, wala ito, masuka iti bawang ay.
2: Ay, waro mo nga, tumadaan ko na may po sa bawang, o sunong bagyat sa dapan may po sa bawang.
5: Mila, nagid, at masoy bawang, ay sasala, nga, intan bagya. I, may bagya dit, aw, po sumadap, asadap, nagyati, pukulan ng labi, ina.
2: Iri nagidat pa sa nang may pasod sa dapon.
5: Pinka, kabara sa malayang lahing. Sa sadapan na mga amilang may pimpanaw, lalabi pa ko piyay tibawang. Kapasal nga, gumuot kanta kanita ko piya sa nang kumaysa na pa nga sigarad arikatan ka dulong padang nga ay sa tulong ka kita. Kaduwa na pa nga otuwangan ka ay sa tulong ka kita. Karuba ka na dit, kawayan ni taas na mga palis ay sa ko kita muti.
2: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Potado ako dah muli.
5: Baham ka na na. Potado ka muli.
2: Ay, bah, kana.
6: Hi, kupisa na kan. Yo ko Elika Paujin. Kano mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM. Karanghan sinding dusun di tengah ramai. Kuhoy, aramai bo.

Mantok papaylot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando rumutalongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwada pa naman pagkiam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Ito ko na pang atiguro kapiya magino wag di kabagaw. Matag ko wag Thomas. Magino alam gisang walong kalasang adaw na pang kabagaw na. Ngailo mo itong lagi ano kaparagatan dat sa ulon. May dat adang alidasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magino wag di adalan kagubo nga awdagi asadong. So, ilo bilagawit dat awanita ko waig kumamarumbak dat kalidasan lalabila buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko na kikuda dagit adang at panginginom.

0: Chiguya, basti man takaw gampiya at bawang takaw.
1: O tapot iri, no aw gampiya at bawang takaw, aw takaw kanut way tuburisi am orumbak. Isa ko naging mantad ko lumisan na pumagunan.
0: O tapot tay.
1: Kaya lang ko, tumanod ko bisan kaya nun po sarili, ki haros ginumo 600 turu na hapadam 2 bawang it pintong ka paguntakaw. Am 2 na hapadam 5 kamantad bawang dila na panu na trinomos.
0: Am pain ko na takaw mamagambit bawang takaw.
1: Kada pamansoy hal-hal, it karamos am karumbak nagi dat bawang.
0: Oh, sunodan ko yala, musti man takaw gambia at bawang takaw kiyama.
1: Atapat kapiya.
2: Kakal miyang paidahay, id kaninga FM.